Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to prindang. Ato ya, ulat-lat.